0: ala iki gibecha la na ndutimbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
0: Stop Atene aiki beni pialo ti dafono Ndeke Luka maboko na bumbi tiagba kodro poto.

kana pazaka bakotoyo talanga nelungi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola nebale mpona kolamba ye ifoka kosukola ye.

0: na baki ti bombari baralama
1: e barani chamu
0: e kimala
1: ba batan kala da su ta kinta kendre ninge duro ake daki de la matita su ta fikena la kwa ta kwa ruwa su ta fiki kana yi aski na yan rita ti awa ni prin de presa bondu na ndi bubu ni ta kinta kun da su diri na ake aka mbere ni su ake yi ti tan franva ni ke ti 6 milyona ima ni ti bundu to sa na se wati le tene bundu mo ko na lo ti ti premier ti tene do ti tri ati ke kere ke ka ko ke ti kira ko le premier ti tene mo for ne ti di kongo ara jo ko ti ti agora di ko nge ti kumba ke se a jo a sa ka i ko ki na nge ti ke ko bo so di jang ke kumba so sa da ti ko da la di tri ni ti ko so la ni na ko mi de na nge ti di ani ti ti na ma ti san tra ti di ya ni ambo ni ti ko do ba la ni ko do ba di so ko o le tene agora e di ma ka so ti ye ti lo itena ba ti lo sa pe ti kilometro ti di ya dangi sa kilometro ke me da sa pe ti de ko do aga mara ti ku na sa bona ni ngonda ni na la ku ti mera ko ti ke ti ne ke kere ke ta na ni ko ko na ti ni mo ko na ko tra na da ta ara ko ti de ko ngata no ti ku da ke ni ni ni so ra na ba na ti ki lo ka ki wan ti ku ni ti bu ba so aku ma ti ni aya ti ko do ti mo mo ko na ni bo ti na na do pa ka ni ta ji nandu ka marasi tu ka mbeli ya da ita la gamu mambo kon amba ka iki tu da dike namba men mbeli yindi ka da ku ku no ku ku ku ku ku kira ni abu mbeli ku ku ku ku ku ku ku ku ku
0: ku ku ku ku aba kana kilometre ka pika singa tena obir kama mazwa ndiku agwaya ti danika mwa kumba minga siyani akia gudobe na mitena bo chichi mbi ba gudobe ali njio bo chicha la so avec ka mwa pika kula la pa mais mon somo vola chicha gudobe sa bika somo tena mon yandoni
1: ba ka pleska ka shaman mon somo go monizo mo inga na tsimini to sa detri a lo solo na ka pa tsiti go hate lo go losti lo war mo war na mambu ka mo mare tsana ta ba yeso go pakasi mo tsim pro rutina e tsela pa go tsumo la so no tira go bana wana ke go tsana ntse nga a tsa tsi mo tawo shu na a le go pedira na go kana fa so bo mo so mo na se se mo mo ka go tlo ke mo mo ka ita ke mo nda ke avance mo ka tlo ke
0: e mo singa pika mo singa tsala mo
1: na se

0: toche du score na bageti bosangwa barao.
1: Merci barala.
0: Beti akinanga so tinga so la mike ala mande ki luka ka pendre.
1: Mande ki luka na bageti bosangwa je pendre wa gotinga.
0: Bon po gato ka tonne la poso la so so nyama pasika.
1: La poso ni ngiti fadenjo ni mbati kubongo la mbiku tire la mbati kubongo mina koya timi so otile ko mini artisan le kuna tere timi gela ngiti baralo. Di bara madam tindi di baranga mun ngeti so iri la de Polycarp na di baranga mun ngeti so iri la de nga Blanche na di baranga kuze ti so ti lo mbati sara machi ti bungo de kuna ter ti di na busangwa ge nga minga ko mi ku chire la mi mbati kona mi ku bongola ti di kira tanga na la kana di di singa ka do singa.
0: Okay, singila mingi na la mai mate na la muka fo rendez-vous ka mingi na ke yona.
1: Ah, yung ko de rendez-vous pe rendez-vous ti tanga na mo client ni la ki Moga mo pei na legi na pei la imuna mo kura ndebu meto moga na ingat mo na legi ni sa kuat mo na legi ni wagotinga.
0: Bawa kinyonga matala ka deja la singila mingi na la ka mangonde kiluka o.
1: Merci o wagotinga.
0: Boy mo bini tabagi tu WhatsApp to alo. Alo.

mbala kwati ma dafano ti sir na ti mengo dafano ndeki luka nganga use ti piko ti beko mbi tempe dino shuma mengo mbi kreo jona osi e gwena apiko ti atuka ti ando dafano ndeki luka.

0: na ito somba ke buin kay wakato ton sel menanga ti singalo alo. Iku iba kala pendro wala kasenge. Ah, buin ni ka ko men buin ke bagin wala la dazo.
1: Buin kula ngi ti ya mali na
0: Isa va manyer tene yung da la to suba wa eskwi chalan ka pasin tone.
1: Ah, yung kwa ta yale normal ya.
0: Problem ma kwa dapo. Ala baraya se wa okuma.
1: Ma kou yung da la miti miti kini breke se miti a kere kini.
0: Merci.